owe lowe loro mi loro yi o eni owe bataba ko ma fi se binu pete pete ta na ni popa ni ibi o ba ti duro lara ti yin eyin na lo ri tun be se ni e ku ojumo o ibi gbogbo te ti n gbo mi orumo die ki rojiji asa ko duro bo ba ti ko firi asa ni yari o ti pe ko tun no si ti sa ko sabera wi mo wa gba ladura fun gbogbo wa loro yi pe awa gan a ni ba won ri firi firi ojiji omo araye o si ni ke gbogbo wa o awon agba ti jo lati pile se wa ma nri ki won to soro won si ma ru oro won laroji ni pe iran tagbalagba nwo lawo daju saka ni ori ijoko bo ma sin ba duro looro gangan ko ti le wu ko duro si ki ba duro lori apata ko le ri nkan kan tagba nwo to fi miri to si n sami kale se ohun ti a ba fi ju omode lo a fi han ni be ni a ki fi le lowo tori pe kini bi a ba si pa eji han eji ha onitohun o ni mo pe nkan be lamu awon akindidi eniyan ara ile eni won ni ma beru eni tori ari ni pon ni le yeye eni ni won reti lati se won o si mo pe ajakara to lohun fe gba ta mi ni eni to fe ko eji ohun ko omo araye won buru ju nkan mi lo won o mo ju ki won fenu shata onise eri won le fenu shata olodumare to da won a to ntori olori ilu ṣugbọn asiwaju iran ni ki wo mo wo gẹlẹdẹ ni won ti won laṣọ meji lara aye lo n daṣọ bo gẹlẹdẹ be si ni agẹmọ re to ba dode ti ba njo gbogbo eyan lo n sape woli ilijo ise ni won wo loke loke lati le titi to fi de gbogbo agba nla aye awon agba nla aye na mo riri n to nse o lowe lowe loro idagba ninu ile aye o ise ni ko fowo tagbon ko si ma wo mo loye mo ti so ninu eto kan fun oni jo si ana pe bi ero bi mefa ba nbe lokan re to nju olokan gidi to je gbogi to fe mu se ma se so fun omo adari hun eyi ti o ba lese nle ni ko je ko ye won nitori pe o ti gbe won wo sotun o ti gbe won wo soti won n se ni teyan daso ro esin omo araye ni won wa won si mo pe adie re nlagun asiwaju iye ni o je won mo un lawon agba

0: a tun ti dapa bi a tun ti fo gale gale a bo sinu osu tutu
1: o ja mo dupe lowo olohun oba
0: a dupe e ma wa won ti won pe won fa won sa gbogbo e kijo kijo pe iranse baba yi jo da alo ni wo se te bayi
1: olohun ju won lo
0: e wa bo lo ani bi bibeli so kini kan
1: ke lo so
0: bi awon lesson kan oni ta lo nwi to nse be nigba to lo nwi so wa ri gba ti o wa denu Quran al-Quran
1: wi be je be t'olohun oba ni
0: e di nasirata
1: kun fa yakun pele
0: e iro mo fe so nkan mi ni bi a fini mona olohun to mu wa mona wo so ta wa
1: a dupe lowo olohun
0: kabiyesi
1: opolopo eyan lo wa nle iwosan bayi a fi yo won sugba a fi ngboruko olohun oba ga ni awa wa wa nu awo nu osu tuntun layo atalaafia ki wa la ni mo dupe lowo olohun oba si
0: si wa tope o
1: e dupe lowo olohun oba praise the lord
0: hallelujah
1: praise the lord
0: e ko dun lenu e dada o ye ko wa gbe ko die si ko dun lenu e dada e ja dupe lowo olohun oba
1: sallallahu alaihi wa sallam
0: sallallahu
1: alaihi wa sallam pele
0: ni oru lati joba osan osupa ati rawo lati joba oru amo je pe bayi notion awa nlero kan lokan wa pe niwon gba gba ta ba ti wonu osu September bayi bi orisirisi nkan ni mo nsele kini kan e ko la ku leko
1: a so pe baba baba
0: e ko la ku leko o
1: e tin je baba baba
0: ko si tin je baba baba o ko si tin je baba baba bo ba sise dada ire o ba o
1: be ni
0: bo mo olohun to tele ilana re bo ti ni ka to kristeni musulumi abelesin alabala
1: ire o ba o na pada
0: ire o bo
1: to ba si je pe awako to wa sare asapajude
0: nkan mi o si se
1: ko mo je pe nkan mi o ba abolo kada ni ona
0: iru akoko ta si
1: wa wa mi o ba o
0: iru akoko ta wa yi lawon osise oju popo yi na mo nsa awon ire buruku kan oja ti won o ta fo didi ose kan
1: won so pa won fe ta
0: lojo kan boya o wa se bu se gada o bu se gede an wo nu gbo won lo su ba ba ba
1: e wa mo paro mo su ba ba ba
0: e mo paro mo
1: su ah o su ba ba ba la wa
0: si nkan tin je o su ba ba ba bi kini kan ko lo ba lana ba yo fun gbogbo wa
1: mi o
0: ehn ona bayo ni ba tin be nu osu
1: ko wa nu osu ona bayo ni
0: oda bayo owo
1: abi
0: e tesi waju osu ile yan ma ndanju
1: yes
0: osu ile yan ma nro awon lati September bayi wo December le yan ma rowo naju e ma ti gba te yan tin dajo bo ni
1: eyan ma
0: ayo mo ko bayi
1: yan ko bayi nu ajo
0: eyan mo ko bayi owo wa nta
1: elomi wa gan pe ajo to tin na ejo e fun mi November
0: e fun mi November
1: e October ni e fun o ti ye na
0: o wa paro mosu baba baba
1: paro mosu baba baba
0: eyin ni ke se jeje la pa bi te wa
1: jeje ni o
0: e si mo gbadua
1: ṣe pataki
0: tori won ni e mo fadua ara igba pada tori buburu ni gbogbo ọjọ o tun mo se pe January gan February March nkan le se eyan
1: bẹni
0: ko lo ma je ki wa la o
1: olohun to wa ri wa mo wo pe inu odun 2026 a kan wonu e lo
0: so gan
1: 2026 nigba na
0: o si tin ta
1: aba to mosu kini osu keji
0: alomile
1: osu keta
0: alomi
1: osu kerin ikarun ikefa
0: afifian
1: ikeje
0: igbawo gan lati igbawo la play
1: atun mo kejo bayi amo lanu
0: igbawo la play kina pe orin ta mo pe pe ilaja kokodun yi obolaja ninu ewu eru iku pe igbawo la

0: Testies.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni. E ti ma gbo nipa CD care. Ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko derorun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan. Gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki aye o derun fun ni ṣugbọn ta n wo wipe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun ṣugbọn won ni enu onikan lati gbọpọn lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ileise CD care ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile ko kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakeem gege bi e se so ni ekan CD care CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni a bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke moru mo fe ma fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osese na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba ti n de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDK wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fawon yan lafani pe e lo wa ru moto to wu
1: yin
2: ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani e to ba ra moto wa fun lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe mo osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti mare ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun mi ma tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san o die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen le e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
4: CDK there for you
5: yeah.

0: tomorrow. Why you are you so? Number me, let's see. 0706532683. Let's see. 0706532683. Ile Shewa, oh, I need solo junction. Ni Egbe Democracy Park, Bele Timarua, Eshe.
1: E kaabo lato di keji lohun
2: e seun o akin pe kaabo pada o
1: bi adun
2: kayade
1: awon mo ologun orile lorile ede na ti fi nile mule pe won ti ri awon mokanle logun gba lakata awon ajinigbe ti lori awon medogun to je omo agun bagiro de ipinle Kogi leyi ti awon agbebon ti won ki mule eyi lo jeyo ni bi awon omo ogun won se fi owo kanle tan fi kanu to tun na soke pe o di dandan won se se akanse debi pe gbogbo awon to wa lakata awon ajinigbe ni Bogun nipinle Niger ni won gba wale nigba ti o n foro jewo lori bi won se gba awon ma suru ilu ohun en to je adari iroyin fun ise akanse awon omo ologun na Major General Michael Onoja ni lomo kan ro ikeke lana ojo aje wipe awon mokanlelogun to lugbadi ijinigbe ohun leyi ti won je okunrin mejo ati obirin metala eni won ti dola bayi o ninu egangi egunme osaja gege bo se salaye o ni meedogun leyi ti won dola eni won je awon ma agun bagiro le tun wa lara awon ti awon ajinigbe kimole ni ose to koja nigba tan rin ajo lati ilu abu lati ilu lati ipinle bayisa lo si ilu abuja o wa tesiwaju o ni awon omo ogun leede yi ninu won dun lati kede wipe awon mokanlelogun to wa lakata awon ajinigbe to je okunrin mejo ati obirin metala leyi ti meedogun awon ma suru ilu wa lara won eni won ti ri gba wale bayi lai farapa rara o ni egangi egume ati ochaja leyi to si je wipe awon omo ogun 2 division eni won sa gbogbo ipa won lati ri daju pe oro ijinigbe o di afeyin tegun alare nficho te ba fe kayi ko e lo sunu iwe iroyin punch atopo iwe iroyin mi to jade loni
2: kayade
1: biodun
2: pelu bi won se gba awon agun bagiro ati awon mi ti won jigbe ni ipinle Kogi ni pada wa sile nse ninu are Bola Ahmed Tinubu mo bere si ni duseke to so pe ehn okan bere si ni bale bayi wi pe lotu ati lododo awon omo ogun orilede yi won se ise takutakun gege bi are Bola Ahmed Tinubu bo se filede lana oni se ri awon ti won gba pada wa sile yi nse ninu okan bere si ni dun sa nitori o ri pe ise takutakun ni awon ti won je esu alaabo orilede yi ni won se o oni bi awon esu alaabo bi awon omo ologun orile awon olopa ati awon otelemuye to fi mo awon vigilante ti ibile ti won se parapo ti won se ise na ti won si gba awon ohun pada wa sile oni nse ninu ndun si daada ati pe yin fi han wi pe gbogbo ilana ati igbese ti won gbe lati le je ki oro abo ko fese nile dende ni orilede yi lo nso esu rere sa o wa ni ko to di pe won yo lo darapo mo awon molebi won awon ti won gba pada wale na won yo kokko lo lati pe ki won lo toju won ti won to pada si ile won e wo e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun rere

0: eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kin kun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rami gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to n ta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibeere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: ku ti subsidy ti won je subsidy ti won je bamu bamu yi
1: ni suru na
0: awon ina ni o je ki
1: dipo oro refinery ati oro pe kina tin pe
0: mo kan ya lo sibe na ni toro ti pataki
1: owo mo ti akoko je akoko ka yen na ASCC chairman o ni traced money moved from a local from local government account to a private company and then directly into crypto wallets. You are. Oh yeah, it should be our local chairman one your autonomy. Oh yeah, key SCC ma gbe awon now. Ebi ti mo ti e so ni pe se Nigerians ati mo pe huge amount fun apere iru ipinle Ondo amoye to wole si ipinle Ondo losu to koja amoye to wole si ipinle Ekiti losu to koja amoye to wole si ipinle Osun losu to koja. Now kilo wa de to pe awa Nigerians kaka to ka ma sumo awon governors no mo de shop awon governors they want to worry avenue want to re excuse for their ineffectiveness. Federal government. Awon fura won won wa creative o won ni ideas won ko wa nbe ni. Now to you can take responsibility for their failures awon eyan ma won ti so local government awon wa so awon governors won so won the saints. Now awon wo to de wa nwole won bi won le re pe bo ni won se na bo na se na ki na fin se bo na se na. Now se ke pe time to tofu Nigerians lati bresi ni interrogate awon leaders won governors local government chairman particularly ipe owo won yi ki le fin se
0: moranti oro kan sukan mi boya ti awon governor ba le ma se be ibada iyan je ki awon ara ilu le ma bere nigba kan laye oyin lola ni Osun state o ma se awon eto kan ti won ma npe ni bi e pade gomina to ye pe ibe ni won ti salaye gbogbo awon cabinet e patapata ni o wa nbe ti ara ilu ba ti pepe bayi o e dakun nkan ba arowo ijoba arowo alaga wa alaga wo se bayi yo pe alaga e dakun alaga ijoba billion yo wa nbe o ya salaye fa awon ara ilu so gbowo se bayi awa salaye budget commissioner ni budget en ton yan sipo ni o sise boye a pe jade boya salaye ti eleyi ba nsele ti awon gomina ba le se amulo pe oda e ja mo salaye gan ba se ti na owo wa ba se ti na owo ti nwole fun awon fun won ni ososu
1: ti se by bridge
0: ti se pe baya a kan wo pe a ti se nkan kan abi pe nkan bayi a kan gbowo a si pamole
1: abi ka wo round about
0: eleyi a je ki awon ara ilu o mo pe a gomina ta ni kakuyawo gomina ta ni ohun sise fun wa ta ba bere nkan pe a gomina bye a se kini o en ti ba wa soju ona wa o ki se pa kan se oju ona a kan palaro nikan abi a kan pe a soju ona habi kan ati doda si
1: awon fala yellow sare
0: ati awon kongila o boya kongila ni o sise ni o abi ijoba ni o sanwo fun kongila to gbe se fun ni o eleyi yo je ki awon ara ilu omo pe oda kongila ni osise ton ijoba gbe fun won mo bi won se mu kongila ti to gba ajuba se se bi won se fala so
1: wa je pe gomina ni osise dada mo ranti to se ni ona bini agbo ni bibayi ni opin so mo pe wahala ona yen o ti di gan o baje o se
0: be ni
1: ti minister lobe minister ijo keji minister gbe contractor company yen md company on wo gbe lo sibe o ton be mo wo video yen ton be si ni shalaye fa awon eyan idi to se re be nkan ta awon se kini kan minister wo ti won ba ti awon eyan o ba bere se won se ru e
0: ben na
1: iru ona awon ko wo la ti ma so awon ona kan to aba na iru ona joka kini kan bi awon bi ton ba aba na kakakiri orile ede Nigeria ka awon eyan na kan ma wo awon leaders won won awon governors awon local chairman awon na won wa proactive won mo kan to ye kan se ti o ba ti ru e ba le sele pelu minister federal government nigba ta awon eyan be ta awon ta be si ni ke lori ona yen minister wa sibe wa wo ori bi won ti o te lonu ile se ma bo iwo na gbe se fun o won gbe dani ma bo nbe wa sale fa awon eyan pe ibi ti se deduro kilo nda duro kilo to ko fi ri be so mo lo pe ru awon kan
0: o si so kan na laipe mi mo oju ona yen ti minister Umai to soro nipa oju ona kongila tan gbe se fun pe won fi kele ofin gbe tori gba ti won gbe ise fun gba na oju ona si tun da gbogbo awon oju ona ti won ti se on ti bere si ha
1: igba to ba fe gbase awon ma soju mi mi
0: so pe pe awon olowo fi lati fi gbe won
1: a le se a fun won ni se awon ton won ni le se
0: be ni awon nkan lo ye ki awon eyan

0: bi pa bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npa ba de le nu mi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupa lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si lu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun iwo na o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun bo ba je pe nkan kan wa nbe ni lo gbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami len opposite oye mekun grammar school ni lo akura ero oba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: Esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to da ni eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa awon baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin teni pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin kò sí nítòsí mọ ṣùgbọ́n àwọn ọdẹ kò síbi tá a lè lágbọ́dẹ kò síbi tá a lè wá egbòdé láàrin ewé tútù a sì rí egbò tútù tó wúlò fún ọkùnrin tó wúlò fún obìnrin nígbà tí wọn náà bá wá sí ọdọ mi ká wá jàǹfààní ewé àtegbò mo ti kó egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin tó wúlò fún obìnrin mo kọ wá láti ìlú sẹyìn orò ẹyin náà mọ pé mo máa sọ pé ọdẹ ni mí ọdẹ ni bàbá mi àwọn ọdẹ sì ni a lè rìnrìn ogójì ìṣẹjú a lè rìn ọgọta ìṣẹjú a lè rìn látàárọ títí dalẹ tá a sì ní ní ìṣòro kankan nínú iṣẹ ara wa bẹẹ láàní ní ìṣòro kankan nínú egungun ara wa ṣé bí àǹfààní ewé àtegbò yìí náà làwa náà jẹ nítorí àwọn òfin kẹyìn náà wá jẹ àǹfààní ewé àtegbò mo ti kó egbòogi tó wúlò fún wa láti ìlú sẹyìn orò pàápàá egbòogi mọ. kúrò mo ti kọ wa won tọ lọrun ba ni ko gbẹjú to le yọjú sí mi gbogbo to ti nẹgbara to ti nẹgboro to ti ro bi baya o le kúrò ninu soro yi fọkan balẹ lagbara ọlọrun ti wa na ba wa o jẹnfani egbogi mo wa kúrò to si mọ pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupẹ lọdọ ọlọrun ma bọ wa ni lese baba oke ogun number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nilu Akure nbe lawa ani fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni lu Akure to ba fe bere one tabo ni mare to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
2: o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni to ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi agbo yi ise lo si je lo be se wo ko ni pa babo oke ogun ni ogulu ọdẹ tó fi wí àtẹgbò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 07064606419 07064606419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò ṣèwòsàn.

akudere asiko yi bikibi ti abawa ana olorun ma ba ni kokun agbe atuma tesiwaju nipa eto lera wa ta n soro lori personality disorder polopo ose bayi lati lo ni ori e nagbara olorun atuma tesiwaju ni ose yi a ma soro lori ele tan pe ni dependent personality disorder awon to ba ni ele yi awon yi ma n won le danu ro won le da onkun se fun ara won lai japan ri eni diromo eni feyinti tan ba fe gbegbese kan won ni lati lo ri eni kan se ikan tan fe se so da lai se pe eni e so fun pe o da ni gbegbese so won ni eni kan to gbodo wa legbe won lati ma to won lai se eni kan ta ma to won ta ma dari won pe ikan to ye ko se lele bo se ye ko se lele yi iru awon eyin yi o le je oko o le je aya papa ju awon obirin tan ba fe luse oko won gbogbo nkan to ko won ba n kan to le gbegbe sa so pe oko mi o ikan to mo ba fe se lele koda gan tan fe se raso oko mi mo fe raso se mo le

0: tawa yi ninu eyi teni yan meta ototo ti gbe kuru je lowo ebora awon alase je ko di mimo wi pe awon to se ikolu meji ototo na yen omo odun 17 atomodun 18 kan oni won mo mo daba oro na ti won si tun gbero lati se ikolu si gbogan ijo si awon aju kan yen ni pelu ile iwosan kan na olupejo nwa ni awon to se ikolu ohun ni won ko ibon ti ko di ni ogbon dani pelu awon kan ijagun ototo bi be ti won si fi akole kan sile eleye to se afihan eleyameya ati awon oro mi to tele ijoba le United Kingdom lo ti ni awon ti setan lati na 80.10 million owo pon iyan 110 million pounds lati le fi ko ogba ewon si England ati Wales gege bi okan lara igbiyanju lati le fopin si akunfaya ogba ewon eni to je akowe ni ile ise ijoba ipinle ile ise ijoba orilede na to n ri si oro eto ofin lo wa je ko di mimo wi pe awon yara kokan lawon ogba ewon ti won lo lowo lowo bayi o ni won ti so di ogba ewon o lati le ri wi pe awon eniyan to wa ninu re ri aye lati le igbaye eni to je akogbe ohun Alex Norris ni igbagbo to wa wi pe yo kede atunse si afilede le to filede saju labe leyi to ti ni 4,500 iyan 4500 awon lewon on lo sese ki won ma fi sile die die bere lati nu osu kewa ewe ile ise ijoba orilede ohun to nbogo to oro ofin lo ti ni won yo bere si ni ko awon ogba ewon mi si lakashe ati awon agbegbe toro kan laipe lagba iroyin amulodun awon to n seto amiye edis ni won ti taku oro kan wi pe won deye si awon olori emi lati ma se ma fun won ni amiye won je ko di mimo wi pe o sese ka won to n korin emi na ki won mo fi ife han lati gba amiye ohun ninu atejade kan ti won fi lede soju opo Instagram edis je ko di mimo wi pe akole itan seyin seyinre n lo taku iru oro be ta won kan fi lede o bo se je wi pe awon olori emi kan bi lara George Kefi Nicky Lawi ati Timi Dakolo ni won ti fi ife han lati gba amiye ohun tele tele re ti won si gba won wole awon to n seto amiye edis na ni won je ko di mimo wi pe o sese ki awon olori emi ohun ki won fi ife han won labala awon to n korin emi julo bo se je wi pe iru abala be na wa ninu amiye edis oro ohun lo lade lati le yanana lori iwe kan ti olorin emi takansu fe kan guess baba to fi lede fun ajo ohun ninu yi to ti je ko di mimo fun won wi pe won yi fun awon olori emi lori ofe lati le gba mi eye na osere sinema agbelewo ni adebi npe oyebade eni tamo eniyan mo si mo bi npe en lo ti soro lori iru edun kan to mo nba awon eniyan ti won ba nwa omo ti won ba se gbojo olorun fun omo osere ohun je ko di mimo wi pe ohun funra lara ohun lo n koju opolopo edun kan lakoko ti ohun gbojo olorun oba fun omo bo se je wi pe awon agbegbe to nitumo to ye ko ohun ode n lo wo lori ofe ati de mo bi npe ni awon obirin ni won mo la ilakoja to nira gidigidi nigba to ba je pe won wa omo lowo lowo okan won mo baje lore kore ati wi pe won le so ohun to n ba won ninu je gan jade fawon eniyan o wa ro awon eniyan o lati ma fi ife han si awon eniyan ti won ba se nwoju olorun fun omo bo se je wi pe awon obirin ni o ye ka mo eniyan mo foju wo boya won da bi won o da tori wi pe won bi tabi won obi nigba to n soro lori irin ajo ara ti re osere ohun je ko di mimo wi pe itan gbesi aye ohun ti yi pada bayi lẹyin to n ti di iya ibeta lagbon iroyin ere idaraya eje adarapo mo Folajin Oyetayo
1: mo kiyin e kale sikaabo sabala iroyin ere idaraya wa fun ti asale toni akoni mo gba eko Super Eagles Eric Chee lo ti yan Bright Ozegbade ati Deniran Otega gege bi amugbalegbe akoni mo gba fun iko Nigerian Olympic football team ìyẹnsípò wọn ni wọn kéde lónìí látọwọ kọlá daniel ẹni tí ó jẹ olùrànlọwọ pàtàkì lórí ọrọ ìròyìn sí ọgá àgbà àjọ national sports commission charles òun náà ló tún mójútó ikọ olympic eagles ó wá sàpèjúwe ọ̀zẹ́gbadé

0: ati Otega gege bi okanlara awon odo langba koni magba eleyi to kajo osun lati se isena Bright Ozegbade oni akoni magba iko egbe agbabolu ti Ikorodu City ninu idije ti league agba ojorilede wa Nigeria eleyi to nlo lowo yi nigbati deniran Otega si je akoni magba to gbonte ajo ti UEFA eleyi to de jijan lonte latowo ajo FA lorilede Scotland Otega on lo tun je olunranlowo akoni magba ninu ko flying goose orilede wa Nigeria chao lo wa foro woro pelu awon alakoso ninu ajo National Sport Commission nile yi pelu erongba re lati le je ki ko egbe agbolu na kokopa fun idije ti Olympic Games iroyin je ko ye ni pe akoni magba ohun ni yo si so loju ibudo igbaradi laipe nilu Abuja saju awon ifese won se commerce yo fun idije ti Olympic eleyi ti o bere ninu osu kokanla odun ta wa ninu e iko egbe agbabolu Chelsea lo ti kede wipe un se ni won ti gbe ade eyin mu lati orilede Italy iyen Ernest Ahano lati nu ko egbe agbabolu Atalanta lorilede Italo ni bi omo odun 18 yo se darapo me ko egbe agbabolu Chelsea to ba ti di odun 2027 Ahano lo ti se daada ni sa akoko re ninu ko egbe agbabolu Atalanta leyin igba to ti faran fun igba 35 ninu gbogbo ifese won se eleyi to kopa fun ko egbe agbabolu ohun leyin igba to ti darapo me ko egbe agbabolu Atalanta lati nu ko Genoa ninu osu keje odun 2025 bo ti se daada ohun ohun lo mu ki orilede Italy pe wa lati le je ko wa soju ko egbe agbabolu agba ojo orilede na ninu osu kefa odun ta wa ninu e iroyin je ko ye ni pe iko egbe agbabolu Chelsea lo ti gba bayi ti won ti fori oko so odun pelu owo to nlo bi $2.5 million wo le Europe ti won si ti pari gbogbo eto lati gbe omokunrin na pelu ekun omiran to nlo bi €20 million pelu bi nkan ti se wa nlo yi odun langba to je ade eyin mu ni o si ma ba se roju re lo pelu ko egbe agbabolu Atalanta sugbon to je wipe yo darapo me ko egbe agbabolu Chelsea to ba ti di odun 2027 Atamata se morilede Brazil to n gba bolu ninu ko egbe agbabolu Arsenal Gabriel Jesus ohun lo ti darapo me ko egbe agbabolu Barcelona bayi pelu owo to n lo bi $8.6 million owo le euro omo odun 29 ohun lo ti towo bo iwe adehun pelu ko egbe agbabolu Barcelona titi di osu kefa odun 2029 Gabriel Jesus lo darapo mo ko egbe agbabolu Arsenal lati nu ko egbe agbabolu Manchester City ni nkan bi odun 4 seyin pelu owo to n lo bi $15.5 million owo le euro to si lanfani ati gba ami ayo 32 wole ninu ifarahan to n lo bi 63 eleyi to farahan fun ipo egbe agbabolu Arsenal atamata seun ni nkan o se daada fun ni saa to koja latari ifarasese eleyi to ni nibere saa eleyi to koja ohun akoni mo gba fun iko ti Barcelona Hansi Flick lo ti ki Gabriel Jesus kaabo pelu royin wipe o nse ni won tun reti ki won gbe agbabolu ninu ko Atletico Madrid iyen Julian Alvarez wa sinu ipo egbe agbabolu na Jesus eni ti o ti farahan fun igba 64 forilede Brazil o ni o ti fese kan bolu forilede baba nla baba re Brazil ohun lati ni osu kokanla odun 2023 atamata se on ni o wa bere igbesi aye otun bayi ninu ipo egbe agbabolu ti Barcelona ibi la ori mo labala iroyin re daraya wa fun ti asale tuni Folajin Oyetayo lo ni royin yin osu yo san wa lase Edumare eku kale
1: o seun Folajin Oyetayo nibi na lati mo repete lori royin asale wa fun tuni lati le se adaba 88.9 FM Akure Sunday Ajiboye lolo turoyin Adegboye Galani loruko temi mu kiyin uran yo lasun ani jeun ti o te wa lorun o daro.

0: ti pẹ ti gbogbo yin tin gbọ itun yi ti si saye yin lore prophet bi odun olorun so la baba it is well ni oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbe digbe fun si agbara re gege bi oluwa olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti mo pe asire oluwa nbe lara won ole re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan lo ko gugu awon igbimo ajo di perfect international bible church to wa ni ajaka ni opposite mode college adupe o fun ase ori agbara awon eto ti waye ninu ile ijosin yi number telpe baba si lale mo gbagbe 08036716651 ati 08273846131 08036716651 ati 08273846131 oni number te fi bo wa so ido ma ti lo ko mi je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto tita leyin
1: ogo ni fun olorun loke orun o ogo ni fun alagbara ninu awon orun eni la ton shon la olorun elejumare to fun gbogbo wa lori ofe lati ri osu keson layo ati ni alafia ada ogo pada sodo eni to ni eni tin gbe ninu awon orun to fi aye se apoti itise ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun olorun aye raye baba lagbara e pariwo hallelujah nla o nibi ti e wa hallelujah hallelujah hallelujah bibeli so wipe je ki ohun gbogbo to ni emi je ko yin oluwa nibi ti wona wa to tin gbo mi eni ni ojo kini ninu osu kesan oya pressing fi ogo fun adani waye fi ogo fun eni ti o je ko di oku lojiji fi ogo fun olorun ti o je ki o gbomo sin awon kan wa ti ru esele si kin se pe a fi yan won ki oluwa tun won ninu sugbon mo fe ko dupe ti e kin se wipe o mo se ju won lo kin je po madura ngba ju won lo kin se wipe o special owo olorun ju won lo anu lori gba nitori pori anu gba e pariwo hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ni fun olorun loke orun oluwa ese o ese o ese o mo wa ki gbogbo eyin omo olorun patapata wipe aku ajale oju oni tiyin ni abe isakoso bo ti ukori ninu osu yi oluwa yo dun eni kokan yin ninu ninu osu yi loruko Jesu Kristi o ni fi ejewe ninu osu yi loruko Jesu won ni wa bo bata ofo bata ekun si enu ona re in the name of Jesus alafia ni alafia ni alafia ni good evening God bless you eje ki agbadura alagbara ninu awon orun adupe lowo re baba aye raye tire nikan ni ola yin ogun ati agbara adupe nitori pe edun sin edun tele adupe lati January hehe osu kini odun yi atuwa pada dupe fun osu kesan opo ojo lo ti ro sugbon ti ile ti fimo adupe lowo re ni gbogbo ona nitori wipe o n ba wa rin o n ba wa nse oju re wa lara wa fun rere adupe lowo re baba e gbopo e wa baba ni asale yi e gba tenu mi soro lati bukun fun awon eniyan re won yi je ki oro to ma jade ni asale ko je oro ebukun ati agbara fun won ko je itiju nla fun satani sugbon ko je ogo fun iwo olorun ogo ni fun olorun loke orun ni oruko Jesu Kristi ni agbadura ami ami ami ni oruko Jesu lekan se adupe lowo olorun fori ofe nla eti ofe fun wa e gbo ohun oluwa lenu mi gbogbo eyan omo olorun patapata eni ni ojo kini ninu osu kesan mo ba osu yi wi nitori re hey mo soru agbara sinu osu yi nitori re wi pe osu yi ko mu ohun to dara jade fun e osu yi ko bi ohun to dara jade fun e osu yi ko gba irin lenu re osu yi ko la ona fun e ni gbogbo ona ni abe isakoso bo ti ukuri in the name of Father Son and Holy Spirit ogo ni fun olorun loke orun gege bi ito ni olorun emi ma so fun wi pe bi osu ba se ri bo ba se ma ri olorun ma ba wa soro ohun ti osu yen ma mu jade tabo to ma sele ni osu na si wo si ile re bayi loluwa we ninu osu yi oyun iyanu ti o ti ni tipe tipe o ma bi ninu osu yi in the name of father son and holy spirit You know, I welcome you to the month of September, your season of delivery. September, our season of delivery. Our season of delivery. Akoko ati bi, akoko ati bi wa. Oni osu yi, bayi loluwa we, onyu ala to ti lonyu re. Hey, hey, onyu ala to wa ninu re. Ogola to wa ninu re ni pasi agbare jo duaguton o ma bi ni osu yi in the name of father son and holy spirit mo fe fun wa ni awon aso tele so awon aso tele bi osu yi se ma ri fun e ati ohun to je ipinu olorun fun eni kokan wa ni osu yi awa mo mo itumo number 9 o je number to yato to yato o je number ta ni lati fi yesi ni gbo gbono number 9 to mosi akoko ti eniyan ma nbi osu keson je osu ti alaboyun ma nduro de ah to ba ngbo bi eniyan ba loyun o ni osu kan pataki to ma nduro de kini osu na o ni osu keson Oni osu keson, on la fi osu ni osu delivery. September, our September is your season of delivery. Season of delivery. Gbogbo eniyan lo ni oyun arasa. Gbogbo eniyan lo ni oyun ogo. Gbogbo eniyan lo gbe ara sinu. Eni ri ti ebi to embrace lawon eyan kiku orire. Ijo ti ri eniyan to bi mo ri. Iba ni ota to po kon ma so pe e ku orire o iba denu iba ma denu ko si eni to bi mo sa ti won ni ki wi pe e ku orire mo ran ti ojo ti were kan bi mo si o si so si wa ije mo wi pe odidi yawo governor lo wa gbe omo ti were yi bi I lo si lo ngbe wa won wa fi gbe omo yi won tu gbe were yen Ijo mo nkan to gbe orire bawe to ko orire bawe re yi oni number 9 osu keson osu keson eni kon gbo mi bayi loluwa wi osu ti o tin duro de to ma ki e wi pe o ku orire osu na lo bere loni yi bayi loluwa wi orire ti won ki e ri ah igba pe ti won ba egberi mo sure sinu aye re loruko jesu ninu osu yi se won ma ba egbe in the name of father son and holy spirit once again I welcome you to the month of september your season of delivery in the name of jesus Eja kesi Genesis chapter 18 Genesis 18:14 Genesis chapter 18 verse 14 Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Is anything too hard for God? Is anything too hard for Jehovah God? Is anything too hard for our creator? Nothing is too hard for him. Ah! Egbo wo luwa lenu mi sa. Nitori ko so n to le to so ro fun Olorun lati se. Oni mo fi sure sinu aye re ninu osu yi se. Ohun to ti so ro fun e tipe tipe ninu osu yi o ma da testimony fun e in the name of father son and holy spirit in jesus name hallelujah tani ambassador ni bi yi oni sera ayo je ki osu keso waye ninu aye sera ogo osu keso je osu afiyesi pataki no ojo osu to ye ka andu god o ye ka andu osu yen spiritually eni kon soro lojo kan ninu iriri to ri ninu okoko o so nipa awon levels o so nipa level 999 ni akoko yen wi pe level 999 oni level okoko to buruju oni inu ofurufu ni awon wonyan ti e wa be ni inu ofurufu lo ni won wa level 999 e gbo mi eyan modonu o su ijo osu ta ni lati buju to da spiritually prayerfully ninu osu yi nitori wi pe ojo ibi you know fun ala bonyu o ma njojo ifiyesi beni o ma njojo eru ni opo igba ojojo to je wi pe awon ta ma se ton wi pe ani gba ko jade ni le room god o le wobe sugba ani gba ko jade so ti bori abo ti riri eyan gbe oyun won le room ni gba to ma jade o jade with nothing hey, with nothing ni osu ke son re ti won tin reti o jade with nothing oku omo lo gbe jade won de ri elomin bo se n wole bo room lati bi ayo o go ati ohun ati ayo to ye ko bi gbogbo e lo padanu e gbo mi sa ti o ni ribe gbogbo eyin te loyun physically ti ni oyun te gbi omo sinu bai loduwa wi e so layo in the name of father son and holy spirit ani lati boju to number 9 ni bo bu ona nitori pe ota o fe je keyan re ru ko so oh no awon to binu re won fe je ko manifest won fe je deliver Benny, bawo le yon se ma wasi a ye yi ti o ni deliver ohun ti o gan no fi si ninu ta de ma ru kakiri ti o ni bi e gbo mi sa benyo ba ni oyun to de rin kiri la ma awon eyan ko ma foju si lara wi pe o ye ki omo birin ti bimo won ni akoko ni o ti toni eni ton ba gbere lowo re pe se akoko o ti toni ejo ma akoko ton so yen o ni number 9 osu kefa se osu kefa ni o ti pe ni a wa so ani osu karun si leleyi se bi awon osu ojo teyan ba loyun lati osu kini titi fi de osu keje ikejo osu preparation ni sugbon se ri osu ke osu keson o je osu eri o je osu asepe omo ti form dada ko si wi pe won pada bi omo sinu igomo omo ti form osu keson ni omo ma form tan osu keje osu kejo to ba ti di osu keson o ni osu ta ma bi e gbo mi sa ta do di oyun mo e ninu ta do di ara mo e ninu to so wi pe won ni gba ko bi ara jade malika roba erinda lu aparoba sindali akaha mo gba ni adura oko ti a fi di oyun ara se ninu okun yen chukuro lara re in the name of father son and holy spirit otu molotu in the name of Jesus amen the next month is the season to bath beni osu tamambi egbo mi sa mo kinyi ku imura losu yi sa beni mo de kinyi ku orire losu yi o ti ni awon ala ko sa beni mommy my brother o ni awon ala to de ni dara manifestation loku beni and this is the month of your manifestation beni o su yi ifarao go ma fi around ninu aye re in the name of father son and holy spirit o ti ma la la ri ara re ninu plane kin se ala la son ma so fun mi pe ala go ko si ala ti o ni itumo o ti la la ko ri ara re ninu ile tutun ala yo go my brother my sister o ri o la la wi pe o ri ara re ninu moto tutun ala yo go o ti e la la wi pe o wa laarin awon oyinbo ala yo go sa this is reality on ti olorun fe je o sele sinu ayire leleyi a fi iran re han eh a ko according to the book of Genesis, Genesis 37, Joseph no la la ti e, o la la iti, o ripete un duro, o la la irawo, ton yi ti o ne konka, si alanye si abiko se, alanye se, o donu mu ki o suke son pe, ninu aye Joseph. Bibeli so wipe, Joseph fun so fun awon egbon re, o ni e lo so fun baba mi bi ogo mi se to, esa, ijo mo ekun ti Joseph son, ekun na ni wipe, Olorun wa so faithful, oh God, o je onidajo ododo, according to the book of Psalm, Psalm 74, du wa ti se nbe laye, o ti wole bo room, o ya mo gba ni adura, agbara lati push ati lati bi ogo o ya gbagbara na in the name of Father, Son and Holy Spirit be loluwa we in Jesus wonderful name amen egbo mi sa that Genesis 21 verse 1 and 2 Genesis 21 verse 1 and 2 and the Lord was gracious to Sarah as he had said and the Lord did for Sarah as he has spoken that leni to le so fun Sarah wi pe o le bi omo arugbo arugbo sugba gbo mi sa number 9 your sister hey let somebody shout number 9 pariwo number 9 pariwo e pe number 9 bai loluwa wi ni number 9 ti o wo ni oni ni osu keso yi bai loluwa wi o ya agbe e wole bo room agbara ti push lati bi ogo lati bi yanu lati bi testimony o ya ko wonu aye rolo in the name of Father, Son and Holy Spirit bai loluwa wi e gbadu e gbogbo eyan mo lorun egba dura yi ni bi kibi to ba ke wa o ti wa ni labor room bayi yes lord o ti wa ni labor room o ti wa ni labor room o su keson re lo wa yi o ti wa ni labor room o ya o ti ni oyun ara o ya bere oluwa fun mi ni agbara lati bi ogo losu yi fun mi ni agbara lati bi testimony je ki oro mi dayo ni osu yi je ko

0: lalo jeun oyo e gbon wa dura soke e minimo fun mi ni agbara lati bi ogo losu yi oruko jesu oya so di adua wo ma mighty o ti soro to ba ni daduro se gba fomo re o ni eku to nsuka kiri gba adura ko nu omi je kuro loju re gbogbo agbara to di oyun ara mo mi ninu oya ninu osu keso yi oluwa fun mi ni agbara lati bi mo bi ara mo bi ogo mo bi ara mo bi ogo ninu osu yi mo bi ara mo bi ogo mo bi ara mo bi ogo mo bi ibukun gbadura fa won mo re o ala to ti lati won to ja lo rere yen sugbon ti okoko je o se mo won lara o ja gbadura fun won ninu osu keso yi eyin omo mi obirin eyin omo mi okunrin o ye ma bi re ala irire te ti la yen o ya o se muse re le wa yi o ya wonu ma jemu imuse lo imuse imuse imuse nibi ti o wa yen o de ofia ti push ninu osu yi lati bi ogo tawon eyan ma fi celebrate ye o ya gbori ofe na gba gba gba gba gba be ni kori eyi to gba yi o di ase sa e gbon oluwa lenu mi mo sure sinu aye yin nibi kibi to ba ki o wa to ti ngbo mi o ti pe to ti nro bi sugbon mo jori omo na bi o ti pe to ti nro bi ayo jori omo na bi oro ti jade bayo ase ti tele tori akowe re pe bi ojo didi ti atorun sokale to mu irugbe fa won ogbin be na ni oro lan ki yo pada si lara si aya re ladeje ko so nti oran oro jade lowo lowo oyun ara oyun ogo ton di mo eninu bayi loluwa wi o ya ma bi ninu osu yi in the name of Jesus. I want people to gather themselves together because of you to celebrate you. Benny, you want celebration. Benny, o ti pe ton ti ri e ton yin mu se. O ti pe ton ti ri e ti won ti e nani e. Wa ma kero mi gan ko ti e down nitori pe o ti ri ogo Benny. Bayi loluwa wi, you want celebration. O ya lati enu ni lo. Come bless and celebrate here. Come and celebrate here. Come and celebrate here. Mo ni come and celebrate here. O di ase ko ni yin pada. A oluwa de se mi loju o mo ri wipo osu yi o ma mu ogo nla jade fun e a se mi loju mo ri ese ayo to nwa ko nrosu wa sile re o mo ri ti gbogbo won ba njoku ayo to n de fi ogo fun olorun be loluwa wi
1: olorun abiodun olorun sola ti sorin dani ti jodi perfect international bible church kale ka si number 13 fanibi champion junction off oyemekun ro lakure lo n pe gbogbo wa ti ipade adura faith clinic
2: adura
1: ni gbogbo ojo eti Friday osose ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro adua to gbona girigiri to da ko meni mi
3: o ro bi owara ojo
1: gbogbo aye to fe jumani tototo
3: eni egunda lam
1: ma bo
3: tapila adua ti wa nkale
1: yo wo gbogbo e male semu semu
3: ateni ri se ni ri je
1: eni kan da fun to ngba yin tanyere
3: gbogbo wa ladua fe clinic wa fun
1: ibe la iwo san dande lato do
3: yesu akiri soro e
1: je ki gbogbo ma nbo ni gbogbo ojo eti Friday
3: ya adua fe clinic ti du akure
1: gbogbo ijo wa number 13 fani bi Champion Junction ofo yeme ko ro lakure
3: Pastor Doctor
1: Pastor Mrs.
3: Abiodun Olorun Sola
1: atopolopo iranse Olorun miran
3: ha
1: ipade adua faith clinic
3: tojo eti Friday ti nbo yi
1: lago mejo abo si mokanla abo laaro
3: Olorun Abiodun Olorun Sola
1: ti re ti mi lemi lowo o
4: ase ti re la se pe Olorun di perfect amu hallelujah
5: Olorun to se ye bi ele ti gbo lenu awon baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi Oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo se gbagbo pe ti ọpọlọpọ àwọn ìbùkún àti ìdáǹdè ìgbàmú nínú ètò títò ní títí ọjọ́ mẹ́jọ tá lórí ọ̀fẹ́ àti tún bára wa pàdé ẹ mọ́ gbàgbé nọ́mbà tẹ́ ọmọ pé àwọn bàbá sí 08036716651 08036716651 àti 08073846131 08073846131 ẹ já wo yàtọ̀ sáwọn ètò wa tá a máa ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ni nǹkan tíjọ dípá fẹ ní fún wa lọ́sẹ̀ yìí
0: pàdé mi ọlọ́run mi ni dípà faith international bible church ní ọ̀la aago mẹ́sàn-án my brother my sister má sọ pé kì í ṣe ìjọ mi wá gbàdúrà sórí ara rẹ bẹ́ẹ̀ ni ibi tí ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀ ni opposite imade college Yes, Ajaka Street number 36. To ba ti wo street e ko so pe church pastor bi odun lo nlo. Oluwa lo ni jo wa ba wa nbe wa ri awon eyan to ngbadura tolorun de fun won ni idahun. Ago mesan aro gbe ori re wa gbadura gbadura gbadura. Onu ara to niyan o ma bi. Be loluwa wi ko wa pelu igbagbo re. Oju o de ni ti o, oju o ni ti o. Omi adura wa nbe tawon eniyan npon. Ko si bi ton tik tin wa npon omi na. Odorun de fi ase si gbe ike re dani ki won na wa pon mi je kon sure si ko mu ko ri re sore yo dara fun ni Thursday ilu ifon ago mesan na ni ofo ba ni gba street e je apade odorun tim sisi ara ati iyanu na ni be ni ojo Friday ni ilu akure stende ya ni Champion Junction Champion Junction to ba ko ti wole Stefani bi number 13 ni wa ti ba wa nbe ni Friday ago mesan tete debe bi oluwa ti se nbe laye aye re ti sore lekan si happy new month ninu osu yi anu ko wa ori Ondo state ko wa ni alafia awon ijoba wa ki olorun di won mu be loluwa wi yo dara fun eni kokon wa o yo dara fun ilu owo be loluwa wi ogun olorun ko farahan be loluwa wi alafia ni orin re la osun oju oni ti wa ba olorun ni o ni gbogbo ona ninu osu yi ko le dara fun alafia ni peace be unto you god bless you orin re la osun o daro
5: titi ojo mejo ta lori ofe ati barawa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number loko baba ati gbogbo ogunma ta jo wa si ode titoni ido matthew ti gbogbo yin pe lakobi loko mi o a pade ayo o daro
4: ni olorun ati jo ko so ohun to soro fun olorun ati

0: adufẹ mo tun de lalẹ oni o gbogbo eye ni npo nda fo didere
1: aye ṣugbọn ala ise to nji ayinko jọwọ siju
0: oya oniso e pasoda adiye dudu pawoda ege ki okuku lo cream male de e kaabo sori eto na male akin olumu iwa akirelele nle meje oluji oije fo ye jawe emi ni majo lerin omo gbele fusi omo gbele rogun olowo ori oko bembela ẹjẹ o ye yin bebe orin mo bebe ti gbera ta adufẹ lori eto na imale na ni a o jọ ma na tan eyi ni bi eni tin na owo lonini lori akori oro kan eyi ni ti mo pe ni

0: o ti je na run ni a ma gba to ba nbe loye se ba tin se iwo na lu aye daada je kan je ki ri temi se olohun
1: amen
0: ohun na ti ri ti e se ko to bo al kiyama oruko o le pare laye
1: iwo
0: na se daada o ti je nu
1: insha allah
0: eye bi eto ta nba bo iwo na se daada ko le ri re gba kan fi re wo ori ko ri ti e se oruko rere o so ju wura ti fadaka lo
1: allah
0: wona ma se daada awon nkan to ma se daada ko le ri daada gba
1: allahu akbar
0: o ti je na ronin lo wa wo lai nabi lodo olohun lo ja rere gba
1: amen
0: kan fi re wa wari
1: amen
0: kari se awon tin di olowo na da se tori e n pari o ko le ri gba daada lu kan ma lu e ma gba
1: allah
0: kan ma lu on bamba mu awon ogun dile awon kankan awon teri su awon emi okuku tin da olorun mo ti o je ko ri ti e se yi ka mo won kuro lara re ko kan re o le bale ku won na lu gba daada ba olorun se se ti wa ti a ri gba daada lo ki won na le ri gba daada lo awon tin de olowo ti o je ko ri ona abayo ina la se nke tantan fun yin bayi tan de ogun re lowo tan je ko ri se yi ise yohun to le ma se ko si ani to olohun da lati gbe pe ko ri se lati dolowo olohun ma so wa do lo si o mura soro ara re ni se ki aye akorede sogile to yuri ona imale imale o to saye re en ta le bo tin le ara waju ni le soro lowo yi awa ti ko ni won ni won wi o ti ko n tabi sugbon logo to olohun bi to duku si eyin na o sorire won fire wa yin ri won je keri ti yin se ton iwo ton to loju kan wa kuro nbe wa rona abayo ah nkan to da mi loju ni mo nso yi awa ise bebi nu afa olohun olohun lugbon wa ogbon nbe agbara nbe to olohun fun wa ma ti wu o bayi ma so ona re ni nkan to se ni ba si mo ti se to je yan leleyi iwo ton san na ni to wa loko to wa lo to san kakiri to roju to oro ara ti ti di o to ti to ti to ti tukada ra eka wallahi wa rogo elo mo so taratara lo le ni bayi lale ni logo to lati lo ma pe number mi to ba tin pe number mi gogo bi kid bi ni to ba tin pe mi bi ti ba wa baduko wa ba mi nbe olorun lo firan mi ti mo fi je se ki yaya ko ide oko so ko aje ona imale logo to olorun gogo e te n gboro mi nisin everyday we as ko to ka to se december ko to pari wallahi o se nkan ri o dolowo ni dolosi bo ti rinu ase olorun ti gun baun
1: ise olorun gun
0: o ti gun awa ni se bayi gbogbo nkan ti mo n sọ gbogbo agbaye lo n gbọ gbogbo iwa to ba mọ pe o fẹ daada to fẹ ju to fẹ rire gba jẹ ri tebi se to fẹ ma ri ti e si wallahi mo ti ko ni wọn wi ebi o pa wa si yo olorun te ni debi si wa albarka lan nabi awa wa nu afa ti n boyan nikan je bo ti jẹnu ma jẹ n sọrọ ma jẹ n se kini kan ma jẹ ọgbọ irọ lo wa nbẹ gbangba la se anta loro wa ta ka to le ma je oko so ko ajo ni kan to lo n gbele wa lowo la siri ti nbe lowo wa o bi nko ni kan to lo n gbe si wa nu
2: asiri lagba
0: bo ti genu iwo to ba ni anfani ara to ba ni fi ara re iwo ma bo ko si nkan ti n gbaju adua lo
2: ko so to n gbaju adua
0: ju adua lo wala bo ba so ogun ti o ba fa adua ti yo saki ninu odun ta si wa ina lo sorire ti wonu o ri ti e se so ti gbo bayi to n faye gbo

0: gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: Mo n gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: Mo n gbadun adaba.
1: Gbogbo wa na n gbadun adaba.
2: Bazo, Olorun ma jaro bo aiso.
3: Moki onile moki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikudie kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja kan si mi
4: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777
5: kila mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso oni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sa ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti gbo ogun olohun o ni fe se wa gbogbo nkan ti nkan ti o ba le ma se wo olomo okunrin fe ko gbianju ko wa ba mi
4: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: phone number mi 08164122777
5: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti rekereju ojo ori re lo aja fo re o le gbera dada ma fi dagula
4: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure
5: ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo nse toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi ro erin ni gbogbo igba e ri keri ka ara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ma fi dagula o le pe mi sori ero oba ni soro mi 08164122777
3: nkan ki nkan ti o ba n se e boya won se eyo e marun e mefa ki le to mo bo se n se eyo lo se mo mi abi ti o ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagun la gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara n ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isan ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomo okunrin isan ara kan wa to sise pato ti isan ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedije wọ́n fẹ́ ṣe gáàtì ẹ nǹkan máa jáde níbi gáàtì ẹ wọ́n máa fọwọ́ tì sínú irú nǹkan báyìí yóò dáa
4: kan sí mi ní iwájú Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: ibẹ ni mo wa gbogbo nkan ki nkan ti o ba n se iwo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo n pe o gbogbo nkan ti nkan ti o ba n se kan sí mi
1: phone number mi 08164122777 08164122777
3: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija ti tiẹ o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo orukọ bayii ko da elomii to ba loogun lọwọ asise ti oogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayii ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayii lo n se o ka to mo oogun ta ma fun ọ awa ki n se eyi awa ki n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti e ba ri ọlọmọ obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ ohun ni o se wa itọju ọlọmọ ọkunrin nikan soso ohun ni mo n se
4: kan si mi ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: phone number mi 08164122777
6: 77 lẹ́ẹ̀kọ́sí 081-64-12-27-77.
7: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
8: It's about to go down.
9: What?
10: My love, what happened?
9: Before I marry you, the TV where you promised, the fridge in car, where is it? Washing machine car. Will I be using my hands to wash clothes in 2026?
10: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
9: So all those things done already there, house?
10: Abba, since last month.
9: Pastor, continue the wedding.
11: Yay! Walk on up, talk together.
10: Why stress yourself? Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CDK today.
12: Visit us at Danco Plaza at Jiloson, beside Olu Motors, opposite Maria Asunta Catholic Hospital, Ikere Road, at Adoekiti. Please call 0707-484-3351.
13: CDK! Pay small, small. Live BB!
14: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se e kon sun lo ni.
15: Abba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Abba Mixo, korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 Abba Mixo, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lo mo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nabda ki fun te lugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo igba ija wa ija osi always guide me
16: pastor mrs Fumi Stella Adejayan, ha, o ma se o kokoro ni o ja gbadun bi to gbo kokoko lenu o dojo ajende Eyele bi Adejayan ati ebi akesebi kan nfi kede ayeye siku our beloved sister mother and grandmother pastor mrs Fumi Stella Adejayan ojo kejila osu kejo 2026 ni kunyokele mu won lo 65 years ni won lo olojo to de bi eto siku pastor mrs Fumi Stella Adejayan se lo re Wednesday ojo keje osu kesan 2026 ni wiki nile olope block A block B behind KJM filling station akure lagu merin role ni 4 p.m. September 3rd ni burial service nile ikona lagu meson wuro 10 Ketelayin eyi ni fifi eru fun eru yepe fun yepe ekuru fun ekuru ma waye nile won kan na titoju alejo ma tele ni gbede o Pastor Mrs Stella Adejayan igbagbo wa ni pe a o pade lese Jesu olugbala nibi ti ipin yakun ni simo a loving sister e ki arin mother ade o awon omo lo nkede
17: ko boju gayin o ma sunkun mama en le boju gayin ijo ma ka seje yemi banaisi deyin nugo alata leke aketa

0: ati tun de bi a se ma nde ni ojo mejo mejo o a sun kale bi a se ma n kale sori eto ta pe ni abalaye ojo mejo mejo lo ma n shototo o ye ke ti mo ile se radio ti tin gbo wa lowo lowo yi a yin fi igba kan bo kan nu eto te ba tin gbo nbe e gba pe pambele ni ibi te tin gbo wa ni dede akoko te gbo wa yi eti yin o ni di o lole ledumare ibalokan a ma je fun yin nbe o ale tutun le bayi a tun fe lo sun sugbon e fe te ti ke gbo abalaye to ni kun eni lalale tuzi bi e se n gbo yi oladele omodan loko temi je o eni agbalagba poko e ti o ma pe omode di won na nole omodi omo isuta isu ota oko kan na mu so asa boko lara ro mekiti ni joba ibile ijiro ohun lo fun yin lale titi ni pe abalaye leto baba mi ajerun logun won tutun be nkale tatu jomu eto nwa tatun la wa loye ati awon amaran ninu odu ifa ati bi gbogbo e bo se ma nlo oya
1: aye laye eyi ti oye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju

0: ye ye mo le e mo ji ro e ka te jo mo ma le ko mo lo lo fun e ma ka te jo mo ma le ko mo ru e mo ko
1: Oma me gigun boko, mo so yin boko, egigun nkan le mo mu boko yo so yin mi te labe iya. Omo legigun, mi se bere ja ti yin ose. Omo legigun, a mi se bere ja witi witi. Oma choro ni gbe fuye ja. Emi lo ma choro lo gbo ke fuye gbon wu lelele. O gbo ke fuye ba te gbon lele ke gbon lele ba loro mi to lona igede. Were ma riwo bo te ye mo lo morin. Mi ogbere gbodo ro lule mi. Agbodo gbe mo da sele. Gbe kuru omo je, ari iseju, omo le igede. Ari re ora, oba igbemo. Ikore ora e ka bi ka Musi, ome legigun, ule jito kore ni, oni a apulio. Mi ola a apulio. Men pepa pepa ka apulio. Me jopa okura de ladi ligede. Oli bobo mo si sabe asho mo ton repa ni igi. Omo le kui mo ke ero wi. Oli bobo wo ke tiri ke ti go ni igi. Emi lome le ki ti bere ke yomo tile. Ke igbe kuru omo je. Mo che me tani mo be agbagede kan oko. Agbagede. Me kan jeme jole gandu. Ye ru uje. Me kan jeme la ke diru. Ye ke me amungbo isha. Me kan gbum lade yesen. Ye ugberi gbo dosen ye umiria. Ye gbo le oye, ye gbo nyogidi. One la asho mo mu ke ro. Gede soro ogba le sogbo won e mario won le mo mo sele wo yo yo lule mi e aso dodun a sere muni o ati mese oro balele ni o ati yenu egun ati mese oro balele ni ati yenu oro e je ka aso dun ni pelekutu o iwo to ba se omo oloro ma ba wa wo gbo imole o toro odun todun yin ani yato ju eleto ni kaluku wa ti se mo si ki gbogbo mu soro patapata ni ogbon irado aku odun o ajo la se ododun yi o ba se se lodun yin atunjo se ni emi o emi na ti mo je ausi rado nkan kan oni se ni ko ni se omo ko de ni se aya o olori ebi mo ki e o mo si ki gbogbo omo ile baba mi patapata adura gbogbo wa gbo kan wa ba lo gbogbo nkan ta ko wonu odun yin gbogbo e patapata olodumore a fi ibukun si o a ni kuku awo awo ari mo pe ko si be niyan se le wa ni laye ki peke kan ma wu awon to se be ni pe ko de na wa lara won ninu agbo ile olodumore a ba won tan isoro won egun mo loba a fokun ni kaluku a fi ba le o a se ododun atun se le mi omo nigeria mo ki yin okan yin a ba lo gbogbo eyin te fe ba wa asodun ayo le de ayo na le tun pada si sibi te ti wa o eni fowogun eni fesegun o edumore lo buyi fun ogodo onu lo de fa fun orun mi la baba fe lo fun sharaweye o fe fi saya won ni wo orun mi la won ni faraweye to fe fi saya won ni ebo ni ko lo ru ko lo tu ko ba ti le ni ere n bi be orun mi la gbo orun mi la rubo orun mi la rubo ton wa se sise fa fun ijo lo orun mi la ajo ayo ni yo o yin awo ewo yin fa ifa yin olodumori o lanu ko to iyere ifa lo bo si lenu e se sharaweye ye mo de o aya wo sharaweye ope jeme ya ni o sharaweye gbogbo alalẹ na pe lalẹ na yo emi ni a o si ti ogbon rado ti gbogbo eniyan mo si ajeru loogun kakakiri orugun merin agbaye ilu ta gbolu ni mo ta akomole si ti mo ti sise ilewelegbo ori mo pe ise ti won ba je bi ni ko kin eni ati agbo ile iya ta gbo ile baba ise awo nu won se be sawo na lele temi na tun gbe lowo ti mo tun se to ba le da kan to se be ni pe ori kudekude kan lara yala lori ise ni lori omo ni lori oko ni lori aya ni gbinyanju ko kan si wa ni ta ogbolu iwo to de fe mo bi ojo iwaju a se ri tori awon yoruba n bo won ni be aro ba se ma ri won ni ale le niyan ti mo iwo to ba fe mo bi ayo igbe aye e ba ti fe ri owo ifa nikan lo le ti bere e kuku mo pe ifa lo mo oni ifa lo mo la ohun lo mo ton lo lo tun mo ojo merin oko orisawo odaye ifa lo le so ojo waju bo se ri ohun lo so igba ohun lo so akoko to ba wa ifa la gbe kale ta ada fun e ti wa mo ebi isoro gogan to nja e ti wa mo nkan to le se ona wo ni wa fi bo lowo ogun ile tun ja e ona wo ni wa fi bo lowo awon agba e awon to fojojumo da ile aye e ru ona wo ni wa fi bo ifa ila ada fun e nbe a so pe nkan bele ni ko lo se nbe opolopo elomi ro pe nkan to wa fe le lache tabi nkan to wa fi malu che abi nkan to wa fa gboche ni ta de to je pe sara ala so pelu iyonu a so pe ko lo fi se ba wo lo se le mo pe iyonu ye ko fi se nigba to ba bere lowo ifa to ba wa wa je ke eniyan mo gbogbo e iwo na to so pe ko lo ko ifa abi pe ko lo gba fa abi o ti gba fa ni bi kan to se be ni pe ko gbe e ni gbinyanju ko kan si wa ni ilu itan ogbolu to ba kan si wa ni ilu itan ogbolu awon ayajo ifa wa lori sirisi won ti ko fa fun e ni bi kan kan ni o da be ni pe o ri nkan o ri asaje inu ifa ibe a cha yajo ifa ibe a se fun e a se gbogbo a se fun e wo to ti gba fa ma bo a ba e se lona ta gba ta pe omo ile iwe lo nlo si ile iwe ni to da be ni pe opo lo e se be ni pe o joba die gbeyanju ko kan si wa a ni sise ayajo ifa wa bi isoye to je pe a so pe baya ka ka se fun e iwo to nwa omo ni bibi ni olodumare ni ba ni bimo o a so pe awa la nse omo sugbon ona bele ni wa gba ona bele lo ni gba gbogbo e papata la so fun e to ba wa sodo wa ni ilu ito ogbonu a je ko omo gbogbo e number kan tutu to je number titi wa un ni 07063012816 07063012816
2: Osuba kanka fufu oloko asoro dayo eleri ipin aturi eni ti o sun ese tori ifa ni gbe ni aiduo opele ni gbe ni aitibire seyin na ti ri gbo pe ojo kejila osun kesan eyi on 12th of September eni babawa awu city lu irado ajeru logun o ma jawe so loko nlu ta ogbolu nshaye yodun fa atodun yi a jo debe ni o
3: babi fo o babi sori e yo gbe
2: Baba wa jeru logun ke gbo ke to ke fowo pawo ke firiki jobi ke si dagba bi ara oro ke jejo ara waju lo o emi yin to ba ti todun yin ni o tun si opolopo e loke ipe ke ku ile omo ke bi eku ke yo omo ke bi eye komi yin o si mo fun bi omo eyan baba wa jeru logun lu ta ogbolu o ma jawe so lokan awu city lu irado aseyi samodun o asamodun semi
4: Ẹṣeun baba mi ajẹru logun e kun lati ekan
1: e ṣe olotu
4: mo si tun kin le kan si pe e tun ku mu ra odun
1: odun ni ye mu re
4: abo odun e do fun wa o
1: ache
4: e mu re abo ko
1: ache
4: ajo wa mu ni
1: bẹ ni
4: ara le dun mu ri
1: bẹ ni
4: ta ba si tun mu todun yi a tun jo mu todun to tun bo a tun jo mu to tun bo lohun o le le dun mu ri aso dun modun ni sawo aso dun modun asoro muro ni sawo asoro muro ajo se pepepepepe ni o
1: ase
4: gbogbo en te ngbo wa nu le e gbo awon alakale ba mi ajeru logun bo se la kale woni bi ale ba se ma ri woni aro kutu lati ma mo ketara sasa idi ni pe aro kutu lati sanmo to ba ti gbe fun de yi nko etara sasa e wa lodo baba mi ajeru logun nilu ita ogbolu kudie kudie to ba nbe lara e wa e je ki won sta la kale kan se fun yin ka si pe sori number ti baba mi ajelogun tan pe si re ona le fi na fi da yin lohun pe ibaba yin ke wa e ma wa ngba bayi ba mi ajelogun mo ri letter ti eni ko oni olotu eto abalaye oni mo ki yin o mo si ki baba ajelogun oni lati ode omu ni mo ti ko letter mi yi Oni olode ni mi ogun si nti mi leyin ti mo ba wo inu igbo mo ma npe ran da da ojo kan mo lo oko ode mo si pa orisirisi eran wa si ile igba ti mo de ile iyawo mi si ni gbogbo eran ti mo pa bo lo nti ma je mo si so fun pe ko le ri be idi ni wi pe oni oyun sinu sugbon iyawo mi ko jale o si ni ohun budo je ninu awon eran yi olotu iyawo mi je lara awon eran ti mo pabo yi sugbon o to akoko lati ko bi omo ko ti di omo bi o si tin lo bi osu mejila bayi a lo si ile iwosan fun ayewo won si ni ko si nkan kan to nse iyawo mi sugbon ojo ngori ojo igba si ngori igba lo baba o tin lo osu mejila to si ye ko ti bi omo seyin ki lo le fa
5: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju

0: subakanka fufu olokun asoro dayo eleri ipin aturi eni ti o sun ese tori ifa ni gbe ni aiduro opele ni gbe ni aisebere seyin na ti ri gbo pe ojo kejila osun kesan eyi on 12th of September eni babawa ausi ti lu irado ajeru logun o ma jawe so loko nru ta ogbolu nshaye odun fa todun yi a jo debe ni o Baba wa jeru logun ke gbo ke to ke fowo pawo ke firiki jobi ke si dagba bi ara oro ke jejo ara waju lo o emi yin to ba ti todun yin ni o tun si opolopo e loke ipe ke ku ile omo ke bi eku ke yo omo ke bi eye komi yin o si ma fun bi omo eyan baba wa jeru logun lu ta ogbolu o ma jawe so lokan awu si ti lu irado aseyi samodun o asamodun semi
1: Oda, toba libe, bami, kini yona bayo, ati amana, silu, eneti ilu fe, le ishi ati entu koyu.
2: Ona bayo ati amana, timo legba, ilu eni, nipeke eni, binyojuku wali wa, ali sope eno tuje, eni kumati ishi eno tuje, tori onrumi la nipe eni tukbo fa ni umo fa, eni tu umo fa ni ubo fa, kudifa funi fa de, tin lo si udi ofa, obu fa bunyi ilo lo fa. Wọn ka boyin lo lo fa rubo titori ore enu igba mi ma wa to je po ore enu ma ku ba eniyan ti kin se pe boya nkan to to ije ṣugbọn bi to ko foju se ni pe boya nkan to je ṣugbọn te ni ba gbinyanju te ni ba de si odo wa a ba eni dafa a mo ru amoran to je pe o ye ka fun obirin a mo nkan to fa ṣugbọn kan to tun wa nbi be oni pete ni ba ti se be ni pe o bo ko kokko lo si ile iwosan ko lo se scan ko mo boya oyun lo wa nikun toro opolopo elomi ki se oyun la wa niku e ta ma ta je pa arun lo wa niku e to ma ku ke oyun gaga be n to wa si odo mi ni bi nkan bi odun to koja oni oyun oyun ni gbogbo bi to n lo na to pe oyun oyun oni nkan ta awon baba wa ma fi se ayewo e laya atijo bo se kin na to ba se oyun noju ese le oyun yan so o se ko so mo ni ko lo le iwosan oni o lo le iwosan ni bi to n lo won ti so pe oyun oyun ni igba ti mo sa ma gbo ni bi osu to koja ni mo gbọ pe oyun orun lo wa niku eniyan to npe ni oyun pe ko ki se oyun lo wa nbe pe awon onile iwosan so pe mo te so pe won fe lo fi ise abe fun pe o ti koja nkan ton le sise abe fun mo e mo pe to ba se igba to wa sodo mi ti mo fun la moran yen lo lo se se ko je pe ko re ma yori si nkan to to yori si te ba ri eni ba be igba ton gbogbo ara ti da fun fun toro oyun to wa niku to so po wa niku won gba eje ni fun ososu gba eje ke wo bi to ba ara ede ma gba ni lamoran ko kokko lo ile iwosan tabi ko kan si wa a mo se ta se gba ni amoran le lori adura gbogbo wa gbe mi ni ajeru logun lati lu to ogbolu number kan susu to je number temi ni 07063012816
1: gbogbo e te ba fe pe won e pe won so ni number ti won pe si yen to ba ibe ti ti dojo mejo leni ta jo ma pade lori eto ti a pe ni abalaye ejira sam aroge mo ki yin be o owo re amulele Oladele omode loko temi je o ti won nanu le omondi e pe mi sori number temi 08260704298 08260704298 e banki baba mi tumogun olubomi nbe o kinu akoko e se pupo orun ayo lasun o O daro
3: alele dole o tire koja o kokoto parada o dimole o mo gbon weye

0: ogun dancing
1: ibare olohun oba bebebe o oba se yowu
2: be ni
1: apa yowu ana yowu
2: be ni
1: ada yowu si aje yowu ako yowu akiyemi o
2: e dohun
1: o nlo ba o leni ti lai gbo girigiri ese
2: be ni be ni ko la munu sekun
1: oni na tin na ni lai won re dani olubawi odi orun
2: be ni
1: akiyemi
2: e dohun o ni ko olohun yo mu olohun ti da
1: ninu baba bayi yo fowo be lomiwi
2: be ni be ni
1: ma fowo ba wa we oluwa
2: amen amen
1: yo fa lafia be lomiwi
2: be ni kalafia re amen he
1: ma fa lafia ba wa we oluwa
2: amen amen amen amen
1: akiyemi o
2: e dohun
1: a fomo be lomiwi
2: be ni be ni be
1: se bo nla se yo wu ma fomo ba wa we oluwa
2: amen amen
1: akiyemi
2: o me dohun
1: oluwa a fi po be lomiwi
2: be ni o na su ko kera bosi
1: a ipo to fi wa si ma fe lomi oluwa
2: amen amen amen
1: akiyemi o
2: me dohun oluwa mo enu mi
1: a fi yawo be lomi
2: wi ayara gbogundo a to ke sinu to we lo bu se di
1: a to ke sinu
2: to we lo bu se ti re
1: ngba to ke o
2: ba le ke ka ba mo ba le
1: akiyemi
2: me dohun
1: eni ya eni ni yawo dada
2: e mo yi
1: oloju rere olohun
2: oloju beli won oni yawo dada tun mo loju rere olohun
1: awa kan wa ta kan qualify fun yawo gidi gan se ka ma se
2: ka oju rere olohun ni
1: e se ka ma ka ma tu asiri ara wa
2: do tu asiri ara olohun li olohun li seto baun
1: eh
2: olome okore lori eto bi okore ta bale gonule a gbo o
1: eh
2: aro olome legbe odo
1: e o wa nbe a o wa nbe
2: oyo ko luwo ta lele be nbo ko che video ko
1: elomi baba la ta lejo wa nbe e ta lejo wa nbe e iro an gan ni lejo wa nbe
2: ona deriji
1: oh akiyemi from state deputy capital ajo wa nbi ni
2: be ni le ni esun gogo gogo gogo
1: nothing be happen ah okay ati de o oluwa mo fe mi ogun dai si loruko temi from the
2: deputy abi state capital abi local government capital
1: baba lara
2: me dohun
1: ifaki lo lo
2: local government le be government capital ni
1: okay ki wa ni ti lara
2: deputy capital ni
1: deputy
2: capital ti Ondo state
1: eh ti logba ewon
2: eh
1: ti ni moshwari ojo te ba ti logba ewon ati moshwari
2: ileri tere lo ati muse
1: ileri wo ni pe
2: fo wa ba ko eriyan si mejeji un
1: ati moshwari
2: ati logba ewon ko ati kora ko be ko sia
1: iro
2: ibi ti la gan mi ti ka ma di on dai le
1: ta ko mi ti wa le
2: ta ko
1: mi ti
2: wa ko mejeji
1: iro ibi to ba ti ko si na na ti kero si ati de la sale to ni maro maro ni sorogun oka maso maso ni seja ojiji lale odo ororo wa lorun oju eko lo ba ji oro ni ba rin oro ni ba je won oro ni akiyemi
2: me dohun
1: o so fun oba to je lori onje
2: la oro de ni ka mu lori mi mu gan oro
1: ni ara vida
2: be ni
1: ati de ninu osu kesan baba lara
2: osu kesan ka san se ijo kini osu kesan la e
1: omi de po lamu sugbon se mi bi pe ka kan ma
2: ka da se ka da woro were a lo
1: ero de ti wa po akiyemi
2: me dohun
1: ero ti wa po
2: won to po sibe
1: sugbon eyan meji pere ni ma daruko eyan meji pere meji yen ele oluwa busola ogo igbara oke obirin bi okunrin akiyemi
2: me dohun
1: ti ba ti ri ele oluwa busola mi oni dokunrin marun tori o nikan o qualify fun okunrin marun eka lembe gbogbo eyin te ti won wa lori Facebook live thank you so very much for joining us on this particular episode tala ya story po sugbon inu mi kan dun tori ticket ti baba jale wa lowo
2: e beni beni
1: ticket September
2: opolopo na ga kiri mu
1: eye bo ba se ye ka le mo ti su e ma si gate o tori a nbo nle abi o so
2: fun o don don don don
1: abo le ti gate mo
2: ayo e se bari
1: ibo la ti bere odo oserebirin oni tiata kan omo bibi ilu kaba nipinle kogi ni arewa obirin ni o ti win award le meji most beautiful girl ni gbogbo abuja lodun 2017 Otuma win means tourism in Nigeria in 2019. Aki emi o.
2: Na down.
1: August 30. Se jeta lo nje be?
2: Jeta e jeta.
1: Lo job here. Awon eyan o mo pe oko to fe sile professional footballer ni. Awon tin gba ball je oni ilu oyinbo ni. Sugbon ka to men ti mu nso yi. Ade odikeji, ade odo ni isu. Ta ba kuro nbe, ade odo mother general. Love Sam Natural Clinic. E ka le o, keni ka ni mai ti so. Tori pe o se kini, o te eto.
0: O ma ti daraba o karira ye o.
3: Ni isu daraba o bono tun yo.
4: Ewo ni wa darapo pelu awon gbajumo ati celebrity. Ti won gbe jade won laruge latodo ni isu. Gbo suit ati shirt ati trousers ati shoes ati bed. Ati sandals and slippers o je ti talk Italian tabi Spain. Tokunrin ni tobirin lomode atagba. Oluwa teacher. Jin san shino. Pantan yoga. Wrist watches. Awoka. Senator dressing. Resource control. Issue. Otagbantagba to tagbaragada se bi gbaragada ni gbagede ogbagbabu yekete ni bi tawon ogbagba ti gba oja pataki kale si. Oh my god. Bi odinde oja ilu ko loke okun ni. Military and paramilitary accessory. Awon officers boot. Ni ti civil defense soldiers police peace corps atamutekun. Ati bet ati fila ati layadi won ni nbe nbe. Gbogbo schools ni ko tete wa ma order for uniform container and sandals. All says price de lawon oja won yi. Be ise leyo leyo tabi dosi dosi. Eyi te fe kose lati di ase bata. Aye wa fun yin ati bi te ma gbe. O ya ni number 85. For Badeshida ni dojuko town hall Akure. Telephone 080-3452-0455. Ni Yesu Abibata Kukuka.
5: Adekunle o ma tojo meta kan se ko si to fi wa si bise
6: aisan foni ku fo ladide to ba mi fira yi ni koda mi o ronun sumo se ni mo mi gule gule
5: to ti lo se ayewa gbara re
6: rara o mo ko lo ogun ti mo ni sile ni
5: kai ko ye ko ri be self medication lo loyin bo npe yi
6: nibo ni mo ti wa le se ayewo ohun
5: iwa o ti gbo nipa Lawson National Healthcare Center ni number 26 Ayegunle Street opposite First Gate High Court Akure ni won wa awon ero igbalode lo wa nbe ibikibi te san ba saba mo si lagwara re yo wa sita yo tu so ona abayo asiri aisha isan ati pipe laye ti awon baba ati iya wa fi no 100 years ju be lo ni be ni won tun fun won ni imoran lori awon to ye ko je to ye ko mu
6: eh
5: wa gbo awon orisirisi nkan ti oni je ki agora re gbagbode aisan natural product lo wa lodo won go to Lawson National Healthcare Center for body checkup treatment natural product and counseling
6: ni bo ni address won yen
5: number 26 Ayegunle Street opposite High Court Gate Akure wa gbo o gboro je nko to lo se ayewo yi laaro kutu hai telephone 0803 817 7268
6: ope o ara mi ti ya.

0: contact.
1: Ele mure akiyami
2: medolu
1: ibi ti baba yen wa wa lo.
2: Oh
1: emi o lo
2: beni turi
1: ah
2: ba no little by little
1: ah no wo baba yen ah no akiyami o
2: edan
1: ko to di pe wa yonda number okunrin ka agbalagba ninu awon osere theater yemi sholade loruko e yemi sholade lo sogbon lohun ti mo so lekan toni for the past 13 years odun metala ohun fese te shoshi kini di chekin
2: shi jamo
1: oni ko ju pe won o so ojo sunday di oni won ti so ojo sunday di ojo orisha pe ohun ori ka ninu bibeli kan so pe sunday ni ojo isimi kini ho be ohun ka bibeli lati bere dope ko si bi kan tan ti so pe sunday is meant for or are meant for
2: isimis
1: to go to church. All awon eyan ti sodo sha pe eredi re o pe ko si ninu bibeli oni ohun gbagbo pe olohun wa ki se pe ohun gbagbo pe olohun wa tori ti o ba wa olohun o ni si laye. Akiyemi jabiri lo wa awon ara ile in to so yi so to ni
2: Rauli ara jiro re lokan re.
1: E ja bere lowo Oluwa Femi Busola. Tori o nki wa happy new month.
2: Adupe lore.
1: Awa na wa nbere, awa na ki pada. Awa nbere pe.
2: Se won ki ye mi solade
1: so. Iti ye mi solade so yen. Se o to ni pe won o ko ojo kan si pe Sunday yi o.
2: Mu si mi.
1: Bo emi ro pe won ni Olorun o da gbogbo to da. Ni ojo mefa ojo keje ofisi mi boya bi ti awon baba wa
2: kan ti ri yo le
1: tan gbe igbagbo ile wa lowo boya bi tan ti ri yo niyan a le so
2: olorun ra pala ka ye sugbe isibi na kan ti nu bele fo oni ologun do sisa se ku
1: baba lara
2: e don
1: e lo gba jale
2: isibi kan fo
1: o pe ti mo ti so
2: ko ni yan le gan ese ninu bele
1: so mo po pe ti mo ti so o pe ti mo ti so
2: me dahun
1: pe o le se kini
2: wo ayo pade lebe
1: iromo lo le wojo ba run o de ni ko si to fe lo se gan ijoba taye gan ati pari e
2: ta ba ko
1: ide be tan ba ko fe ko sun ko jo ba shi cutting ta ba ti ma shi cutting fin ala ibe to ye ko wa ni o sugbon o se ni lanu.
2: Oh, press promise.
1: Press promise. Onda.